basi bali kiribanzwa kabara mujya bose bose ho mure nibaho kiribanzwa bekene mba cyane cyagadi mutu butembu na bose abakanza ruko mu kindi kintu kindi ekyaba buri kujya kende cyaba abangata shahana abarambero kunde kabuhate amabula mukulu habulihano amabula wana ehabula mutumo ichone kwenene wa bakibanzo kareke babambu basi bashakulu busisi bangahora cyoro cyumuye abanda babaragenda nabande naramusubaho n'inyumukira inyuma n'inyuma binyene inyuma umuje n'inyuma toyeramo matoyeramo nani yayo kandare ko dodo tibasi wasinje mu katukwama si ure ure uhyaho kandi uwa ndo nganabya cyoro cyabya na iki sese yikererekanye baka abaka galirana ya nabakata sabasha kulu mu kiwucyushi nganabyo muri tahiga kumuhinda n'uyu cyake kandi bya cyandundi muntu wire twakubora ko beke bya laba na uwabya ubabere bya umana yetu wagara tukwama kusangwa cyareke barete kene mba kene kigo mukumbe tunumwa ko bekala bo muki huwo nebere ne tukanda reka tubabwira ko bya laba umukiro cye ikibere 15 ko mushono wasinje bahurikiriri nyina si abantu banene si bashye kiro keno kuko ni kiro cy'abashakulu cy'ucyushi busera butembo sera mu Kivu yetu eno yendata ye nibo mu kiro keno si 15 ayo bore mwese usi ako bore mwaka tukashato kasangira ekisese keno babi bakibuka ya ngatwangalwa tote okumwase obabaka alirana ya bashakulu abakalwa nabo abakapura bintu byabo abaka donko umushakulu nyatabya na amani yusi yusi ambu kundi abiria mushakulu tomabera tuto mupura kwa kandukiwe tomabera tutya kundi kanji kanji mdoka bya mushakulu ewa kuimiki nabana sibashalangira nabandi bakabya ngamumu nero sasibwa abata wote wenge bakabati bamwa profite omo hali ibuzaifu wa wobo nari ambukoko acho na chebe chara kabagira ikiro kibaka wambu kube kiro kicya bikina siwe nero tuheta bero bebere tuba shakulu na bakekulu neche ndichero chekabe kisiku moya mwezi wa 10 le 1er octobre de chaque année nario kosinja kunze akoshi bayikomo kumuhinda nuno nario tukandi watute abatabyaho tune murita sha kania veke eko manono motse wala boyo mochu yu abya inyabute ndangonguma ikawa yeti ya maverekera abalwa na busi na bambesa na bashakulu itwikala hauma nabyo balwa na mubana hikabake na bambesa.

0: Nogo kasi bagu nataka tir na malagiro maria na nemu kolo muviri.
1: Ukabu anawa kwa shi singa mu maria nata.
0: Wee wee sasa vua leye ni.